Abutin niya ang tanah. Abutin niya ang kawetan. Kawetan na niya ni.